0: Santa Gold Coffee Mix. Now available in all Mercury Drug Outlets nationwide.
1: Ayaw ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Adunas lay anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa second floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City, ibabaw sa East-West Rural Bank Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawi ug Konsolasyon. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan. Have a sizzling!